didiye mo pele diwe diya e eh nala no nala no magidiye me yakawati ero kama na upinyini awara upinyini makati meri etanyakiwe.